0: obesiesie hu sa okwa adwuma na obi aka sa okwan ya
1: kana papa minim pentecost elders na wabo so sa ne manfa ekwa na de bia me kasa asem we se ye won krofo bi o manyame de won bewiase mabotai na papa yi o ka kire na yire dakro o se mame me kwa kotoka won mu tv ho wo tv na so etikopo bia na enkwara isu school fees ya me se wo ba pain kwa ya sack ni school fees na ya me kokko sra won e na o ka kire na yire se enka na tv ni so ho ba won se ne side no ai se kusu kakra nti e che ansa na kala no e chenji
0: so ama maka ma se
1: pentecost e de no tem me se o ye benyon ko pa papa e no ka che ne wife se ei mami un se ka ye nkrofo di ye wo di display fe pa o chine makwata makwa hwe se bi o meto bi no be yisu asidiem chi no da kunyum se tim
0: awade na yesa
1: e te me kro ho no na ne yire o ka che me se obeja me no no catch him say Mr. Ima ma catch him yiri say onyankopon kasa kire me say ka na me hunu yan me tobi in fact papa o ka sam ne kire me no na mi anka say o ye menyonko o ye elder

0: wo rights nyina wo bɛyɛ no fa mo mo gye first no ɛnhyehyɛ kakra wo ho
1: Chomanya milk kakra wa mimilo ni mwana
2: na waka ahwe
1: nga bi na sme hu sa odi biegumu
2: he ka wanu shansa na webi sami
1: he milk na chomu sei
2: we ye milo all in one milo pampa koko malt milk chobi biawumu
0: milo all in one our milk bebe wumu dada ni hia ni se wudi nsu befra no watin yoni mumu de a koko papa ni malt e

0: esimu tukro esi ahye ene enumunka sure se amani kel charcoal toothpaste sonie yeti center for
1: media magic kel charcoal toothpaste atubu mi suna no pa ya na dwa me koda no ema me si ye fita confidence level kwaso etibi nama na me si 32 ni nagusu
0: enka ne no ania ma me num dibidi etwetwe yesi no

0: in crying no papa na na wo kana na asile me ni ade de sa ye she me no no ana eno ana wo kana
1: yeah
0: it in crying for na jiwatum
1: yeah
0: me bu so mo enche me bio phone like bu so mo so munim ne ne tekoma jinatum in crying na wo kana papa na bia na start de enko.